Tēnei nāu nābi iau malpalo no ngalpau mia ina, tāna mia ina māngu nābi malpalo keda māngu keda inau what a important message malpalo kuikunu ina mia isina Stroke Foundation in sena bi message ngalpalo pa au mia ina mādin ngā pāda kuituaya din sena wau sabi iau tāna ima din Nā ngā zāpula o muino se te kedei mai panuin Seno bi au ngurpaidaga mlaka o kauria tai an ngalpani a mura Seno stroke au mi eisina nā ngā Seno stroke mi eisina mai pa ngibia nā ngā high blood pressure me pananga Nā au stroke au mi eina Ina Australia no muino nā au nānu namba gimana ka me pa seta au mia ina ki tangal pa mabegal gui tukai amain amati ki da disability no muino kala no seta mabegan ngaya stroke na mia imanin stroke an gasamis au tanamu namba matamura 46,000 au Australia o mabegal mura eja mata mia ina megina kaza mata megina kazilau mata kimbegalau seta mura mabegal pa So, no in tāna ke da waki maut manin. More 11 minute no nanga. Tānau mabaigalau stroke me main. So, 80% stroke al nanga mabaigi ai mamai nanga. Alpa au no in ngulai ke da la kunia za ang alpa ngamu balba itita. Seno wau eltau daga munu exercise. Suba wani wanan. Ai good balba itita and balanced diet. Umalungu kila keda o mie sina manin Dr. Murphy no no intana kwa utumai piseno bia o mie na Dr. Lisa Murphy ngai bia o tanurai dinau ngai na Simone Russell na tseno wau mie ina maipa inclusion na seno bia keda zungu inclusion mati keda ngalpa kubiku mabaigal ita ngananu maipa o Seno bia o national law awena sabi no tanao seno mia ina letter FAST seno nui seno bi mia isina nanga ina F nanga marka yao mizipasina paru get ya speech sena matikeda T seno maiga pananga tonar ngida o kuikutal nga uga inga one time au Mabaigo mia ina manin seno triple O ring manin ibu fidei pao mabaigo pa.

Well, Garcia, though, you know, program I'm a dano mo si pase now. I open it as you know, second game, Queensland in Manin. Okay, that not a skese more Queensland, you wow, supporter, Matagul Masano, I'll say, but I'm a dan palimino. Who's in a VO, VA in a second now games and a third one now. Tanao July pa wa kasi kita kalau nungal pa ugan ni na kayo sina kay nga daw si pal pala yung kasan mate kita one New South Wales na second one sino Queensland in manin ni kayo kita sa sina epka po miya ina kita na miya sina mi sina nga kalau nungal pa muro ugan kita ni kasi no may gupa game aw aw nga kayo manin ni kayo ki wala karaw kasi kauriyati pingita mulpa o sinaw miya ina tagayaw literacy system sa itanamu na Yolanda McLean na daw sino science o reading o miya sina ina kasa o kauriya tayan ngina sike social media no nang tamun video sa yaw ngid no in danal patan kita no isino o sino bi miya ina na no mi kuni explain mo isinga nang kasa sino o miya ina manin takayaw na naw kita ngalpong legal kita no isino biya o miya ina zage tanamida yung pangalpa na kazi ang ipaya mo inungur pa ilo guno

itayimawe itayimawe inangamo sagu sesta mawe itayimawe itayimawe itayimawe itayimawe inangamo sagu sesta mawe.